0: fie, fie. Bene,
1: ai. E mo da e bata le ko to e boli to. Ye la ko to ka ka bo e ko e tan le gbe. E a da mi je te.
2: Ye ndo ade ya. Ye ti a je ba ma so yo si fi o so yo yi do ba.
0: E ne sa de be a.
2: Eh.
0: Mi te na o jo do do fi le so si yi gbe na tete a.
2: Mo bla bi bla ko fi le ko lo be.
0: E ne pa.
2: Ah, wa mo. Wa mo lo bi wa yi.
3: Ton si me na ko le ja bi gan,
2: wa do wa. Wa mo lo bi wa yi su o go ri nu bo. So i se pele ko won ne mbro de go ri nu mi. Jobo na jeti sin ba ti o be fi di o mi na kora pa lu polu fi di. Me pe u lo mi me kon kura ble mi. Me pe u lo mi me bo so mi do le gbe yo. Me le ra so i do ko to me.
0: We fa we de na.
2: Me so mi pa e ra to ni do ko to me.
3: Nsi so bo la du me.